0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodakan luak sodakan ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanam sa to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang na dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya ti ako na kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu ti. Kaya ko guyu-guyu panu lo eh. Tonggon panu ko. Nogo ga mata ti.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kada didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, idoh di ano ni ng tonggon panu. Pwede nga push, kati push ka ni. Nyuyo ka ni bojang po nga. Idoh, ikup talu ko sebenarnya na. Mula siya mo nang do dapot. Ano do dapot? Aku bukan ni. Aku ti doga po na. Diba ako kalisin ko. Gip ake. Do ko blani na. Imo mame. Nga. Tarboos lagi ya. Iti, didoli ako na. Choti ako sinasadi ko. Idoh ko na. Memang mo ti mabuk. Nga mo duwat na mukon. Ada do. Ni duwat talagi. Ano nga do. Mali gaya ti. Asa bubuti mo buo ng kretal. Ito gaya ti. Tinat pagi ba tapali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bah.

Alang na siyang maya, katinan pang nanay, ay kalawang tukong dante. Nandikan din o nanay, parang atinan, parang alang nore. Barang na ipatala, edang di panaliko, haribulan niebe. Nore di

Away kalalang po ka ng tukong mali mo, mabutong tukong nante. Talang ilawara na rimang sa akayan, naunti lunong ye. Ani na lang sa'yo nga pangkro na naman ito. Kami di manunak ledong

ang kayang pandemic di bialam kunya dito sila tulutan ni suki ke na kita ako bialam at di usie pa yan ha active sukun ka tayo lisin ke baka gangka di si suko pati ay niyaw na lalan si suko palang sa sila binay ka na pababayan ni dike man o kay halam na lang ke sukup sarat na kurigati hanam man be insurance teka insurance kita ini biasa tapi tante bi e-hailing kurin tamati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika wika ampe e-hailing insurance nanti ika ji illegal itu kira sidang kabar

Karini alam doon, duman alam karini. Sanang na dahil, kusus alam ng jam doon. Ay, man bet, may doon gabi na, kung isip ako na ako time na, padaw lang ka. Ay, dahil lang na, padaw ka daw, dike, teka, bang na, perintah ni, teka, gaji na ka. Isuran, ihaling ni, ika ampe, sipika na nga rikulunan, usipika na buka, eba bin, niya udah mudang krep ni lupa kami ni ay jam tu aku cukup lengkap lah istana nada hok katya kami membeku cukup lengkap karena aku on app ku jihima mesti selfie ku karena aku am selfie si gudang buka app si gudang terima oda masuk sidang kan anta selfie agak pedong tu tanah selfie tang telangun ham jadi ti ika am dang nanan jidaw nan impidan dah ibaran na dahil lang minisman si abin yung sikit ha nang hindi ba itilim na minisman na yung ilim sumate ka dahil lang gamadu

0: Okay. Oh, sini siya sa akin ang talon din. Matumutyo siya. Sige muna.
1: Yes! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tuto ko sa di ko dyan ang talon ti. Di pa tuto gamot talon ti mugan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Di pa tuto yun ay oti yun oti.
1: Josh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti, betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati ne?
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur. Aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu? Ni bukan nobong koyu, no. Ini lah mengajuk, eh.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang pasang re jalur.

0: Yalanin bisama Dukoi dan segmen ngayong taon.
1: Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pupili hanakai.
2: Sa bukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RT and Klee, duan live, FB, YFM, B

0: Oh, si Nomel. Subani nga, o na mo jika. Idah ka ni kamutoro ng irabo.
1: Tana na ga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, duwa bani nga ay. O na mo bruma, bisiko ng oran. Di toro ng iyo burangar ka.
1: Tana na ga. Nang pun brawan ga dudup niya. Puwa na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oy, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telepon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh dah kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka dap mu.
3: Dasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.